me mi sa masem we de ma mu bumfu wa mu ba mu bumfu ma bi sa masem wa mu bumfu wa wa mi amo bi ni mi se e kanana ye ye ko butu butu no butu an butu okay na ya freshi aha na ya se ko butu an ni mu ni butu eh me ko ya fra na de atoso na dimlika sa frufie na makwa ko duru ho na se butu an butu na na urade yakobo.

0: eyi be shisho omafun kakra kra na so munkran na panin wo kasa de atudwe chire mu se abaya shaasi asabre ewugusu asika no ewo che ne kakra kra
1: Friday ye holiday ye oma working day na wo che ba ko ne na cafe na aso yenchen bi ato yen ewo nsu brane bi ato ye ah ejini Ghana dunkura wo Ghana na fo no ye southern Ghana no eh nipa ashiri wo munkran na nipa mpempem so bebi omo dano se se yusu no adie fro mo enu tin Ghana ban etu anamon ntempana se ye benya bibi kakra ne ye aso di pese sana simino wo kasa isika be 50 million Ghana cedis na Ghana ban e di ama nadmu ene nibeku aka se omo mfa nye eye de bonefa no belief ntin me no ka se no enkuro dodo na anu na omo sa aka eye enyema ni bia ye de so ma seneka eh ade akofa isu yi ne bae no se no to na san ama na kosoro sen se ne net ntin mu nu ya de hu se eye roben akese ene isu tade akese wo ha eh no na isu ofa so efi ye nkuro mu ekogu pum no ye bebiem se ne be ye isu ofoforo ta anza akofa isu yi kete bia ma akofa ha ansa
0: Pangina yetin nke ukwa mampeni atina ya wano ne suafua uhinkita hudie suo enase watu nkirade manu wafelis kwa chufu suna wawye ni kasa nuwechile msini ya miya dumua efia dani dami minda mampeni jodra meni mahama ASU enye National Sanitation Day Exercise no wadi adesiradia kwa maganda disi yengi naese wei etu ya yonku etu ya duem diya yene diya entu ya biya huo etu ya yankasi ya unti yankasi ya ntutua wawye ebe haju niti adesiradia wadi kwa maganda fuwe nginaese ya miya dumua efia dani dami minda and your clean up exercise no will be afan hunshim
1: o manpeni se se Ghana srafo o monkwa ba kan from 48 engineers regiment no o monhwe no munisi adwuma no na wapa o kwegani peni a eye brigade a o kan yebo a se ona no no munisi adwuma no o ka te no o mu na mo mu disi adwuma no eh peni se se bi peja sa eh ni baba ko entumi nche damfo ye wo mu se e ya baya su die se ye be hwe na eye yinkuro ni ye mantem no ye be ma e kwate rapra e yi got mu no ya hwe se eh esi ene ka kan we bia nkon kwese do bi mu 94 esu bi mbadi nanso aban kwa ya enye yi na kwan bia so no Ghana fo esori waka na omuta ya bae chi no mbu aban ni yeye na eye mpote mu ni nkuru a ewo Ghana no nipa neti nti esu se se Ghana fo sori waka na mu fade ye e de problem mu fitire expected go atem e prama ntem mantem wa no so beboa ama sese ya yeye ni sisi ano ewie peye ebe chi no mampeni se se eye ifia da e bae ni memenda no enye afofi da de enye holiday kwa ma akwenya se aban enyuma mpeni fo ewo ko no ene mpo no ankran kwa enyuma ku ahodo ewo Ghana no mo ma omo edwuma ye fo omo kwa na omo mfa fraye mfa so mfa sika ni internet ni omo ma ntemu ni mpotemu a omo ti kwasan so ahye se eye aban enyuma ku ni nanu mpenyofo no makwani eye omo edwuma ye fo no mwa afi so wase Ghana ni bia nkran yen fa yahunyum yemwa na yema yoku mu nti but eyen memenda dia for Ghana fu ni na bi e fiada no wa wo we juma ana wo e gbe ni to be ko e juma ko ton ade ni ade o ro nkwai na mo memenda dia em se di pa do do na nkwai juma o mu wo fu nti ya o man pe ni a se Ghana fu ni na nkwai se da memenda so o mo so so le waka
0: Uko mampeni jodra meni mahama atina ya pengina watunkra ewo atina yoho Felix kwa chufu su ninka enyeti yei
2: Yadi yani echremu sashi sayano enuani ya bomu amani ya sasem kesiasi etua kasa nipa miensa momu nyina abo matu ananom sia duama mabuno wompotem ho no womubu afu pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa na ba sa anani ya mabuno no so womantrom to so wonom kire se womu nua hwere womu kwanti womu ni abede womudo bani kire posifu atana ye besem yensa ama wiase na kese womako akosese ni oma wo ho ebiti se benchema barrier police post ho sei womukoto hye so fumfram asempa na yade koto hye so fumfram enam so ma meka se dwa bosuma nsini krachi Alexander Edukrist waye na dwen se wontimi ntranto so santi ba bia sem kese yesie wo so okɔ nsrahwe wo ho na oni abusia wa hwere omade hye no nyina ko hye hye na fa womso epra wo mu no kura no wonom woni omukasa ampa ubo anan koye sa na wo ma wonom yakɔ no okase se sei die die aba no ewo so sori gina pantwam no oboa eman hwehwe mu wo se mpani ye bia no ombe ya fasem no na beto gya kura sa posifo mi enu se meka se ya woro mata de e fa nkwanhia de asiye no na eno no de atudwa sa posifo tena ya sese enu nyina obehe na wasiesie nyina na afei se gina na so sa na mabambo agina na so mpotem ho
3: ase am se we ye follow up and rad incident na asiye no na nwumre no na yete se the police post na a war in between Sarah no since when I was in Panayano. One for the jatum, Tina or say to me, can ever chasse. At a sign now say ABA and a CBBD AI. Maybe I know BI AI being a postia, a buy and so. I'm saying from the background, no, a chasse a no crack. See, a buy assembly engineers and a woman can be a woman or the

0: my pull-up routine.
1: No, Buzz, we get jacked up because electric rates often go up during the hot summer months. Good thing people can lock in an affordable electric plan with APG&E.
2: Learn more at APGE.com.
3: Na asemi ka ho bi madom kase ba na kopiemu e wo kemi na ye kwae ne ne mayo Richard ofuri adman bo rekinzuba e bo nkomo e na ye che ne se na se ba bia nkofu ti de e ho de nya ye wasi old da bi e ho ye su bi kwan ensuo fa ho ensuo na nse to kra hwe ya asafo e woyiri ye entia ne omudwuma di a omudi sem e kopuo no betima tenwan na da nkofu bia no ensuo bia ntimi nyini fa na eno ka ho bi na nei wo mu ekoye ya e ka den kan kofui wo mo de bo e pai ba ko ni na de mi ntie zuba e so tu dwani bi
4: nti ya sha se ni ye su a etne e zuba nti a wo do a e wo ko mo ha gina ya gata sakese a o se timi timi ene mi emi a nso bi timi afa ya hwe ama nso na nya kwa ya bi timi de zuri e de abe abe en tra sa te masa fo nso to o yi ka ta eti e wo se juma bi nso ha o se especially e wi sa e mi di tu su bi mo de be mi timi ada ho ama e timi nti no ma so ye ne se kumasi engineering company mi tene chio o se ko yi oh, but this is illegal structures will be also you feel. So also in an area will be line or to also be illegal structures. So it's the idea you shall say you didn't make your draw. I yeah clear or no in our
3: na enu akiri akinzuba e de etudwa se enei wo motor force no koye no enkofo no omatese omakọ pa omobuo pa maja wo moka asokram de koye kran hwini bia papai na oka atwo mo se aboa no wogya ho de na pemko akiri sare ba animu epemko na omobe boa mo ho pa no makọ no mamam na omontra ho ema obi pesa menkum nya ntikumase ensei wo mbetuo mo susa papa ntisa enkofo na motor na enei wo moba ya mo pa omaboa no mo ba mo hwntwa wo
4: Oma bubo ye nkas ni bi everywhere dia. Dosi ibi sisi. Sa ha kas na kwa bong vijere dia. Ye ntina ho. Eme ni pabone fo. Indi nkumi mwe. Tadi eti biya. Ebe di nkumi mwe. Oma yi. Ebe buwa yi huyi. Nye maya huwa dena koso. Nye niya ye nse mti. Abre ebe sa nko bi ono. Ebe kwa wensa. Ebe nsa. Emo wa dempa yi.
3: Ade shimai ma panye teo ni ken. Eya Richard Ufuli. Ajimai buwa di kinsuba. Ena oche se ne. Ma pa ye buwa. Ne emu mye ba. Ense emu drupa. Eni ya deba. Ajimpa hini kofi mensa. Eni di nse miyachi. Kofi. Tama na ufri waba. No se se no. What to say?
5: Sabi ame no ke se di. Oku ono ma. Bia eka kera umutimi bu ye. Na ye. Entabo dan be se. Sinya a umutimi. Di fidi no eka no no. Ama honu ma dampain. Kakra. But si ane di. Honu ma ye bije bija kakra. Honu ma. Sebi u. I can't warm on. Omani to chew gum. We say we cannot be in the mattress. Ni epeche baby ya jini bi. No adi atu ane ni wada. So ubu aso kra na nu udi jua wasi jua kakra. Provisions ibi tuwe iyi ya baba gua bontene. Ache se one more one mne ne ana jui no die.
3: Omba da bontene.
5: Kwaju ebe ya ni diama.
3: Miyesha metese na kofo pa mo bo. Ebi mu play na mu ni play.
5: Kwaju abuani duamu play. Eni amekula nyami ne chuchaje miyesha ankebi bomi. Osere ni ba kuwa ekano. Ni pa miyesha ena ekano warm on. Ba kuwa ye tax force for no emu. Baako na baako nso atin so e police ni na osrani nsusu baako ti osrani ni de e bo ni chimu no me de me ko bata ne nchen se nya san ka sa bo no enka bebo me
3: na osrani bo na
5: tete me na je se e bo no
3: nya san ka uti a chia
5: yes yes
3: kafra
5: bamboard for no e miensa
3: adwuma no mu e yimbia kafra wate kafra eti na nko fo ka se e ho no se onam ho a wana kwa kwa se wifu okwan na yi wo yensa ntwo ni akodo ni hwe no e ho te sei
5: kwajo se dia manfo ka no me nka se won mo eboa de me dimani ehu ye dan bi won ma wure mu a enio ma egumu ene sebio omo ahofa e wo honom unhu bi no ma in fact kwajo mani gani gani no bi pungu si egumu so
3: hey.
5: Oh of course
3: kafra
5: pressing no course no
3: kafra
5: na bi mu pungu si egumu so ntino said ye won mo e kan se honom ye biaye bi a sebio e bi a no ma boni bi ko okoso wo honom no me deny
3: okay
5: but me ntimi so nka se bi a e ade a koso hono msa abadi ya mimi ndi mani huwe nidiye ya mfani se hono ho
3: mdasi abiyo mpani ni kofi meza ena yeteni kwa unona edine di edi ene ensemu no echedia mejesu wo ya mansenji na chiami kwa jopi emri kubri ya buwa so hati minka jola to over to you ewan krain
6: ene ya so musu ewan krain ha obi emriku enene ena oti ya nana yenu ya baba kwa United Kingdom UK abruchimemu sister Deborah ene nyamede afi akamfi hon na wasafuma eye Bethel Gospel Ministry asafuma wa Manchester wanom si omo wish you happy birthday nyankopon onhyira wo oman kwatenten ani ahodene wunu anom nyina ka ho bi oma abusua nyina ne onamfonom titiru evangelist benkusi wane